0: Enu ye sawa ya program Amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda. Wewe mukisa na wawuliriza elanga woyiga
1: for that little boy living with
2: me. Bunu bwibu baka bwenjiri nubulabilizi Dr. David Chiganda okufa mkushenta fuka seta mengo wano kuchinana mweda akatunyizo mweda Spice FM umulabilizi Dr. David Chiganda mwede zicho kusabidacho umuhuli lechicho ize umusindi kile nubujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga renda satu renda satu umulabilizi Dr. David Chiganda akuro bazo kwa gilo baka bwenjiri ukusiga nangi siage na maso yiba zabantu behoima kakomelo chenjojo chukube chankwanzi kagadi nibitu mibirale bididanyi mukama kuwa mkisa
3: mukama yeba ziwe nyo sinaba ulida mukama yeba ziwe nyo mwenambala msiza mulinyali ya mukama Yesu Kristu hakati oruwane no gena nange mu Bible yo njogere kwebyo ebigendo kuyamba okutuuka mu magenda go ekimu kubyotuka okukola bobango notuuka mu magenda go obango notuuka Katonda jia kutegekera jyotekeddwa okugenda daye ekirala gwe kyomanyi ekireetera omuntu okutta omulala era bwe kimala naye ne kimugamba nti naawe weekola otya naawe wette gwe yogera ekirala kyomanyi mizimu sitani bitambo lubaale ebyokola byolaba tugoba bireetedde abantu ebizibu abamu babuka ku bizimbe ne bagwa wansi amala kufa nagambye pakati mbuukidde ki ninga ate amaze okufa abala beesuula mu mmotoka abala banywa butuwa abantu bakomitinga suicide mu mawanga gali agagobye Katonda mu society yaago amawanga gagenze nga gagoba Katonda era nga bataddewo ne strategy ezigoba Katonda mu society yaago kingi nnyo mu mawanga gye bagobye Bible mu masomero ne baga nti public schools tebakyazeetaagamu Bible public school tebakyazeetaagamu Bible so nga balina ekintu kyabwe ekirala kye batambuza balina kye bakukusa ekibagobesa Bible mu masomero okusaba mu mawanga agamu tekukyakkirizibwa mu masomero ga government teeka baliyisa mu parliament gye baliyisiza naye ng'obukyayi bwonna ku Bible buvudde ku ki obukyayi buli nti baagala kulya bisiyaga omanyi Bible yokka mu nsi yonna Bible yokka era mugikubireko mu ngalo Bible Bible yokka Bible yokka n'aba bagikkiririza mbokka be bakyasimbidde kulya bisiyaga era olutalo lwonna balulaba ku Bible lwaki gyetali bamaze obamatizamatiza babagamba nti biriibwa olw'ensonga nti we tutyo bwe twazaalibwa ababirya bazaalibwa batyo mulimu bavunaana it is not their fault since obi yaabwe bazaalibwa batyo bagenda okugiramu okwetegereza obwe bati ng'omukazi awulira ayagala mukazi munne nga n'omusajja awulira ayagala musajja munne mbu obunafu buli eri munda buli genetiki mu kya butonde kiri eri munda bazaalibwa nga balina foroti bantu abaliko foroti naye ate be baagala okutufuga ate nga nobakkiriza nti baliko foroti mbu bali abunomo kati abatamanyi Bayibuli bamala ne bakkiriza obulimba obwo nti oba oli awo maybe yes I think they are somehow abunomo maybe it is genetic what and all that gasia abatalina Bayibuli bakikkiriza kati bw'obeera ng'ayagala okukkiriza ideology yaabwe eyo ate ogenda okujjukira nti Bayibuli erina position ate nga Bayibuli kigambo kya Katonda ate nga Katonda talina kyatamanyi okumanya kwonna yaakulina abantu ye yabatonda ensi yazitandikawo Katonda abeera yagudde eddalu lya namba mmeka okuba nti amanyidde eddala bulungi nnyo nti mu bantu be yatonda mulimu abantu abalina ekizibu ekyo ate n'agoloka omulundi gumu ng'ate yabakola nga balina ekizibu ekyo ate agolokoka atya n'abookya omuliro ebibuga bibiri n'abikumako omuliro ekimu nga bakiyita Sodoma n'ekirala nga bakiyita Gomora kyonna n'akyokya yambange beekuŋŋaanya batya abakulu abo abalina obunafu bonna ne baba nga bali mu kibuga kimu nga basula wamu nga bonna bali Gomora kugamba bango ngamenti abantu baba tonda nga bandali nebo nabali mu kibuga kimu londa we kibuga choyagalo gambe londa e kibuga kimu kiroro ene gandi kiroro ndi munanga abali yabonebo nabandali kisoboka kujunga ruwa yagenze nabo iwakamula ali mu maso kisoboka ndi bonaba ino bulem eri munda nebo nabali gomola obaba nabali Sodoma katondo yo nonsense ya mutwara era bonna yasula kibiri tikyamuliro bonna akaboga kalamba nakocha. That is enough to establish the biblical position. Okubaga ndi abaye ekintu mukizanyira munga munonya nonya temunonya concocted scientific proof already Bible yabeso kadamu maso eina position nti ebintu Katonda yabigana yakola atya chingambi neba kuno ndi olupanka Katonda yarugana n'abalweta bambo naye bocha muliro kakati ekyogenda kimenyawo otya ate teyakomawo era nze lumu nagamba bwendi bwe kibanga kituufu bino ebibiri byengenda okwogera nga bituufu bwe kibanga abantu abo balina medical oba giyite scientific proof nti the issue is a genetical issue genetical error nga bagiyita bikibanga kituufu ekyokubiri bwe kibanga kituufu nga Katonda yamala n'abyapuluvinga nanga ne bannange abantu nze nabatonda bwe batyo balina akazibu akabalimu nsobi nze nagikola nga mbatonda bali mixed up naddira omusajja ne muwumuza mukazi munda nga bodera yingini ya ngaliya nogiwumuza mu datisani nenziri omusajja ne muwumuza mukazi ali muli munda ensonga laki mulabanga bulazo yatambula ye mulamula nga abigula bigula kugamba bambi omulabanga alina ebirevu naye eri munda muki eri munda mukazi Katonda banga yakola bwabanga ekyo yakikola ekyo ate nekirala nga yamala nakomawo n'abyapuluvinga ha then Katonda ayina okufuna yo olunaku oba nayimirira ku site square oba kololo oba mu bbanga ayina okumira wali mu bbanga akole public address nga yeetondera ab'e Sodoma ne Gomola okubookera obwereere bwabanga yamala n'azuula oluvannyuma nga ye yali mu nsobi kati ayina okukomawamu naye yeetondera ab'e Sodoma ne Gomola be yayokera obwereere kwatemu ne oba okyotya ng'ate abantu guwa batonda bwe bati n'olwekyo basebo ne bannyabo gamba nebakunaye nti oyo setaani ŋambeera ne bantu oyo setaani yatambuza ebigere ensi yagwedde eddalu yatandika okugwa eddalu mu kitabo kya lubereberye essula ya mukaaga abantu gye batandikira okutabuka emitwe muŋŋamba kutabuka mitwe ekyo naalikikkiriza kubanga bayibuli etuuka n'okuga nti ensi n'egwa eddalu si neekola etya negwa eddalu lubereberye mukaaga ensi n'esala waya musajja natandika okugoba ensolo ng'agigoba emisinde ayagala giwasa si negwa eddalu si negwa eddalu bantu bakola ebintu ebitaliiyo ensi negwa eddalu ensi yagwedde eddalu kama ebazibe badde nkubuulira kyekivaako akatyabaganga akokola bakazi akatujjidde mu mawanga gye bagobye Katonda kati ate ekyo yo kingi nnyo ekyo kyolaba in fact twebaze bwebaza mukama mumanga bwekimuyingira mu mutwe akuba buli kiramu kyonna kyonna kyonna ekirinaanyeewo mu amerika bwe kiba bw'aba mwana wa ssomero aleka akubya abalala 15 naye n'alyoka yetta tebafa bokka oba oliawo enewa kyali bayibuli kubanga yo bayibuli yerimu ebigambo ebigamba tottanga tobbanga olekanga okuwayiriza n'okulimba bayibuli yejjukiza omuntu nti okola wano effujjo naye bw'olina omala oddikola wano Katonda mu ggulu akulinze era buli society eyeegobyeko bayibuli ekyo kyegobye tetegedde kyegobye naye ekyo kyegobye egobye abantu okutegeera nti judgment tekoma wano wokka judgment eri even after here there is a judgment seat of God buli ky'omala okukola wano mu ggulu kikulinze ekyo tulina okirwanirira kisigale mu society yaffe ate n'abasecurity be baalisinza okirwanirira government yali sinzo kulwanirira ekyo, parliament yali kirwaniride. Wano tewagoloko kwangawo omugwagwa wangi, tewagoloko kwangawo omugwagwa nagandi Bible yeveewo. Tomanyi kyogoba, obeera omaze ogoba Katonda, ogobye Katonda mu society. Naye njagala omulire, bw'omala ogoba Katonda mu society obeera osigazizaawo ki? Abantu boogenda bakuuma otya? Kubanga si bonna abagaana okubba nti batya poliisi. Poliisi teri buli wantu, poliisi eri mu bitundu bitundu. Kati gwe wano magamba gwe olinawo ogiraba wangi, si buli wantu nti weeri, si buli wantu niwaliwo police presence. By the way, wano ne wabeera poliisi naye nga bano tebakyagitya. Ngoli agamba anze eyo poliisi gaafuuka maka gange, oba ontwala ntwala. Tembawulirangako ababbi b'e Kampala akubba essimu nadduka nga bwe agenda ku poliisi. Omugobo gamba uyo uyo nga naye asiikula emisindi afuba kintu eki ayingire mu police post. Era ayingira gwanaga nti baba nibanzita afande afande. Kati gwe gy'olowooza nti gyatya ate gyayingira. Nemumala mugenda okutuuka wali nga yeye yanjudde dda. Bano baagala kunzita afande mu ntaasa. Abamu gwo omukwata omwali mukwata nga akunya akubyeko sente oba essimu nagandi nti munkuba muntwale ku poliisi. Timunkuba muntwale ku poliisi. So nga twakula ffenna tumanyi nti poliisi kyekifo omuntu yenna gye yalisinza okutya omutwala. Naye ab'e Kampala olumuteekamu oluyinga kati munkuba muntwale ku poliisi. Era mugenda mutuusaayo olumu lwe luba muleesa nga fanda agamba ha gwe kalooli era bakuleese. Gababandesa afande. Nga wawali yamanyirawo tokyalina kyomutiisatiisa nakyo. Omuyingiza eruzira olumu muyingiza bwoti ogenda okulya nga bapulizoni bagamba ha era bakomezaawo nibankomezaawo bano babi bazibu nnyo mwana era bankomezaawo. Kati oyo akyatyaki? Akyalina kyatya? Amateeka tagatya, poliisi takyagitya, mundu takyazitya. Ekintu kyokkoye kimusigaliddewo kwe kumugamba va mu byokola, lekerawo byokola. Mu ggulu waliyo Katonda, waliyo n'entebe y'omusango, waliyo n'ogenda mu geyena emirembe n'emirembe. Ate obwo obubaka buli mu Bayibuli, kyobola beyina okusigalawo. Bwetasigalawo eno society egenda kuba nzibu nnyo okumanejinga. Poliisi, gavumenti, paalamenti, ezikooti ze zaalisinze n'okuwagira. Buli nsi erimu abantu abalina amagezi be baalisinze okuwagira Bayibuli yesigalewo, kubanga Bayibuli ly'eddoboozi lya Katonda lye lijjukiza omuntu nti wano osobola okusinga. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli mwe muli eddoboozi lya Katonda erijjukiza omuntu nti mu ggulu waliyo ani? Nti ku lunaku olw'enkomerero waliyo omusango, nti entebe y'omusango ekulinze. Ebyo omuntu bw'asigala ng'abijjukira, obwongo ne bwemugamba nti k'omaze okukola kino weekuba essasi. Wangi ajja funamu amagezi agamugamba nti ne bw'olyekuba tebinnaggwa, katandika butandisi. Wali ategere kye njogera? Ajja funamu akamugamba katya, totawaana kutta mulala naawe otte ng'olowooza nti bw'omala omutta bw'omala omutta naawe ne wetta olwo nga biwedde, biba tebinnaggwa kaba katandika butandisi. Obadde odduka bizibu ate ogwa mu bizibu. Era Bayibuli egamba mu kitabo kya Ebulaniya nti nga kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Abasumba mmanyi we luli olwo lunfunira abantu tebaluwulirangako, olwo baluwulidde gusooka. Bayibuli nga kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Kitegeeza ki? Nti osobola okudduka eno yonna yona mu nsi n'odduka abantu bonna n'obaddukako n'osinga n'obuuka buto olusalosalo okuva eno mu nsi, ng'ova eno mu nsi obuuka olusalosalo ng'abuuka omwala, obuuka olusalosalo nga ogweri mu ggulu n'obuuka buti bwe pa n'ogwa mu mikono gya Katonda ng'akakoko, ng'akakoko bwe kagwa mu mikono gy'oli abadde akagoba. Bayibuli kyegambye nga kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu, ate nga ffenna gye tumalira, ffenna gye tugenda okumalira. N'olwekyo buli ky'okola kikole ng'omanyi nti eri mu ggulu wangi bakulinze. Bakozi batya? Bakulinze. Ebulaniya 10:1 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Obeenu ngoga baba bandeeta eyeyeyeyeye n'obukabwe ngorozo yabudde nogwa mikono ya nakuba kabo basi nagandula we nkukute nugande ate wano we wandi we muguru ate gwani ndinze katonda guwaulirako ate kino kindi entebe yange egenda kusala emisango tulao kakati ozotya wano ndimaze kutta muntu mbadde manyi biwedde nti tibiwedde wabula bitandise because of it ya bitandise butandise tibiwedde wabula bitandise kata ate biliyo bidaba nti mbiraba teka wali amaaso ku screen teka amaaso ku lutimbe wali aha oyani oyo hati oyo nga yenze hati yesati nga najambala da miaka kumi egiyise byonna kamera yabikwata tukulina wano okubale wali ku nsi mpaka olwaleero byonna gye wayitira bye wakola bye wayogera bye watambuza n'engeri gye watambuzamu obulamu byo ne bye wakolera mu kyama ne bye wakola nga weekwese akatambi weekali awo yogera bwogezi mwaka gwandyagadde okulaba naffe tukulageko wejjukanye osobole okugenda mu geyeena nga teweemulugunya kuba buli kyewakola weekiri wano ekyo kyekiri mu ggulu kama febaziwe ekyo kyekituleetera okutya Katonda ekyo kyekituleetera okwenenya kyekituleetera okutambula mu nsi nga twegendereza kubanga tumanyi nti buli yonna bye tukola mu bulamu buno mu ggulu waliyo accountability weebaze Mukama bw'obanga walokoka nambi weebaze Mukama bw'obanga walokoka weebaze Mukama bw'obanga walokoka lwaki Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'amala n'ayingira mu Kristo Yesu oyo ng'afuuse ekitonde kijja ebyedda byonna byonna byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja ani awulira ngambako nti amiina eyo yemu ku advantage ze tufuna mu kulokoka otherwise buli atalokose data we gyali amulinze firimu gyeri akatambi gyekali ebikwatako byonna gyebiri ku lutambi akabadde kakwatibwa okuva ne wabeera ku nsi kasiimuulwa ddi kiki ekikasiimuula ekikasiimula kiri kintu kimu kyokka bakiyita musaayi gwa Yesu Kristo gwe gwokka ogusiimula ebikwatako byonna ebyemabega gwe gwokka oba okuba engalo sikubira eddala nga zinoga ŋambye ndya kemiko yokka yokka yokka erina obusobozi okusiimuula histori wo ntegeeza ebikwatako ntegeeza ebikolobero bye wali okoze ntegeeza ebintu bye wakola mu bulamu gye buvuddeyo nga tonnalokoka kemiko yo kesobola bisiimuula bagiyita musaayi gwa Yesu gwokka gwe gubisobola ate nga baba tebabisiimudde ogenda bivunaanyizibwako buli wakola mu byafaayo byo ne mbulamu bwo gye watambulira ne gye wayitira bwe baba tebabisiimudde bisigala obivunaanyizibwako okubyanukulira n'okubisasulira fe bwe twamala okumanya ekyo nga tetusobola bisasulira tetusobola kulinda kuwanukula yadde ekibuuzo tetusobola kuwoza misango gya ngeri ng'eyo ebimu twabikola tetutegeera ebira twali batamiivu ebira twali tunywedde enjaga ne tugamba nze sisobola biwoza yo biwoza ng'obiwoza otya ye nga gwani awoza mu maaso ga Katonda ye ng'owoza ki ye ng'owoza naani bwe twamala okumanya ntetusobola kwanukulira misango gyaffe gye twakola newankubadde ogisasulira ne tukkiriza Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo asobola yekka okubisiimuula oyo ayabisasulira gambako nti amiina ye yakola atya ye yabisasulira ntugamba mukamange misango gyange obanga wagisasulira kankukkirize kubanga teyakoma ku kugisasulira naye ate era ye yalina ne kemiko esobola obisiimula akatambi ne kabeera kereere ne bakulikodinga kapya ng'olinga ayakazaalibwa Bayibuli egamba nti ebuvanjuba n'ebugwanjuba nga bwe biri ewala bwatyo bwatwawudde n'obutali butuukirivu bwaffe nga bulaba ebuvanjuba bwatasobola kusisinkana bugwanjuba kubanga otunula eno otunula enebu eno enjuba egwawa munzijukize egwawa egwawa aha nga bwolaba ebuvanjuba bwewali ewala ku bugwanjuba ebuvanjuba nga bwewali ewala ku bugwanjuba distance eyo eriwo bayibuli egamba nti katonda gyateekawo wakatiwo n'ebyafaayo byo oba n'ebibi byo byonna setaani byakumanyiiko byeyali akuvunaana ani awulya ngambeko nti amiina wangi ye setaani ekyo takikkiriza ye setaani takikkiriza kubanga ne bwewali nga tonnalokoka yali akyabikuvunaana era nga manyi byayagala okusinziirako akuvunaane osigale ng'oli musibeewe ng'akulumiriza bye wakola buli lwomugamba katonda mayiga gatakumanyi twala eryobusiru akumanyi ate nga wajjamu olubuto ate nga naawe ugenda okujjukira nga walugjamu nogamba wabula anfudde n'atambula naye ng'agamba oli wange ne bwolikola otya wajjamu olubuto wakola ne bwoti wakwata omuwala wakwata n'embwa wakwata n'embuzi wabba ssente wakola nakino buli kyewakola asigala akikujjukiza nakubuza mulembe gwamini tojjukira nga walootinga bwewali bwokyali mugundi muyaye tewabba akasimu bwewagira nga bwotewanywanga enjaga ate bwewagira wo tewakola buno ate alina byalumiriza setaani alina olukalala lwe lwe yawandikako ebikwatako ebyemabega byonna byonna byonna era bwotalokoka olukalala lusigalawo era asigala alukulumiriza ate nga nemuggulu bagenda dukuvunaana lwe bagenda okukozesa nga bakuvunaana newulira ekibawo ng'omaze okulokoka katonda akukwata n'akwawula wakatiwo n'ebibibyo wakatiwo n'ebyafaayo byo wakati wo n'ebikolo biri gwe n'akuteeka ebuvanjuba byo n'abiteeka ebugwanjuba nga temuliddayo kusisinkana nga tebikyakkwatako ng'olinga ataabikola ani awulira ŋŋambeko nti amiina ng'olinga ataabikola kubanga abisiimudde abisiimula n'abiteeka eri okujo nga gwoge nti kambinoneyo waliyo abagwagwa ababinonayo naga naye nzi baabiteekawo bintu byange nyina obinona nze nali nabikola nnyo ebibi ebyo nkyabyagala naye wiyo bayibuli egamba mu kitabo bakita zabbuli ya 13 olunyiriri lwa 12 lugamba as far as the east is from the west so far has he removed our transgression from us mu luganda agambye ata
4: oluganda atugambye
3: yes sir
4: tebuvanjuba nebugwanjuba bwe biri ewala bwatyo bwatutadde ewala ebyonoono byaffe
3: mwali mukubiddeko mu ngalo bannanga omulimu ogwo sooka okiwulire ekyo kyeyatukolera sooka owulire kyeyakukolera gundi gwe totegedde kyekikubiza ezo engalo ezitavuga totegedde kyebakolera maama ekyo ne bwe bakigambira mu high court ya uganda nga badde balina byebakuvunaana nayoga nti emisango gyo gyonna baagikugjeeko you are now free you don't have any case to answer you are a free man ngobadde olina emisango kati mwaba tabeerangako mu kooti totegeera kyekitegeeza genda obuuze abaali babaddeko mu kooti genda obuuze genda obawezi ekyekitegeeza nga bakedde ku makya ne bamugaa nti tebakyalina kyebakuvunaana kati genda kati ku lwokuba tobeera nga tomanyi namakulu gaakyo gwe olwokuba tobeera nga tomanyi kyekitegeeza naye abaali babaddeko mukomera ne mukooti bategeera kyekitegeeza naye ekyo katonda ffe kyeyatukolera bwe twakkiriza yesu maama maama maama gambako nti amiina katonda yagamba abaali bavunaanibwa ntokyalina kikuvunaanibwa kewakkiriza yesu yakunaza n'omusaayi gwe wangi fayiro zo zonna zonna zaggaddwa n'ebibyo byonna n'ebifayiro byonna byakuŋŋaanyiziddwa byakasukiddwa noga wawo ne baabikasusewa tokyayinza kubiraba kubanga biri bugwanjuba ate gwe wano woosula oli ku kyalo bakiyita buvanjuba naye ngaekyewunyisa kye kino nga n'ebimu ku byakusonyiibwa naawe obimanyidde ddala ng'obadde wabikola ebimu abamu ku ffe bye twakola naye mu bantu tebyogerekeka ne bwe tukuwa omuzindaalo nti kale bitubuulireko tukulaba nga weemoola tukuwulira nga n'ebigambo obirya otandika ebigambo bibirya n'otandika okubyeditinga abamu ku mmwe ne bwoba owa obujulizi waliwo emyaka gy'otasobola kwogerako sikulimba bwe tugaa nti tuwa akawunta biri tey'obulamu bwo buli mwaka ogwogera olina wootuuka n'obuuka n'owuuna obuwunya waliwo owobuuka ndugandi oluganda awo ngaobuuseewo busi ndi akamukandekere kankesigaliza abooluganda sijja kweyambula nnyo nuŋanya nti awo walabekawo wali wakyafu nnyo ani awulira ŋŋambeko nti amiina sigulimba ate ebimu bye tasobola kunnyonnyola bya mubulokole wano baga tubulire mwaka ku mwaka noga nti oluganda omwaka ogwa 2015 ŋŋenda kugubuuka mujja kunsonyiwa waliwo ekitatambula bulungi awo naye omumanya abimanyi byonna bamuyitaani amawulire amanungi gennyina gyoli nti n'okusonyiwa bw'oba weenenya ye yakusonyiwa yakola atya ye yakola atya yakusonyiwa byonna n'abigattagatta bw'oba weenenya n'abikasuka ng'abigatta ku biri bye yasooka okukasukayo naakunaaza ne kemiko ye yokka yokka yokka yokka yokka esobola okunaaza ebibi ne bivaawo musaayi naye ate si buli musaayi katonda yasooka n'agezesa ogw'embuzi n'ogw'endiga abaisirayiri ne bazisalanga ne gunaazanga naye bwe gwagendanga okunaaza mwanange byavangawo tempulalire yagendanga okwetegeeza ng'ate bimeze ng'olumbugu nga bw'osaawo olumbugu oba olusenke n'omanya nti n'olowooza luvuddewo ogenda okukeberako oluvannyuma lwewiiki emu nga lwameze dda ekyo kyekyabangawo ku musaayi omulala gwonna ogw'embuzi n'ogwente ekyo kyegwakolanga gwabinaazanga ne bivaawo katonotono ate ne bimera mukama n'agamba genda kuleeta omusaayi lubalala ŋenda kuleeta omusaayi gutamanyi gwa mbuzi ogutamanyi gwa nte ŋenda kuleeta ogutamanyi gw'abantu ŋenda kuleeta kwetaaga omusaayi nga teguliimu kibi ateekwa kuba muntu ateekwa kuba mwana wa katonda ateekwa kuba ng'omusaayi gwe tegwava mu adamu era nga tegwakonekitengako na gwa adamu wabula guno omusaayi nga wamma gwa mwana nga wa katonda era ng'oyo si mulala nga ye yesu kristo mwana wa katonda mukubira engalo ye olw'ekyo kye yatukolera maama mugambe yesu weebale olw'ekyo kye wankolera akati wulira abamu ku mwebyo temutera birowoozaako era katonda banga akubowa gani bannange musajja nga naze n'ebizibu byange birala nnyo ate kati yayogera ku byakunsonyiwa bibi ebyo tubadde twabivaako dda nzibanga oba mu nnyumba zikati bani nyina ebizibu byange byenjagala kufumbirwa yayogera okutusonyiwa ebibi kati nze nyina amabanja ga banka entwala kagude nina amawulire amalungi gy'oli bayibuli egamba wangi bayibuli ekola etya nti katonda oyo ataatumma mwana we naye n'amutuwa ate n'amuwayo ku lwaffe ffenna talitugabira ebintu byonna bye tusabira oba bye twetaaga wamu n'omwana we oyo baluumi talikola atya katonda oyo ataagaana mwana we ataakola atya mukidde munkiwulire ataakola atya ataagaana mwana we yalibadde amugaana yalibadde akola atya nammwe mwenna abali wano nga byatabuse ebweru ng'amasasi ganyooka toyinza kugamba mwana wo nti genda ofuluma olabe baani abagakuba oyo mumwongere wansi wa kitaano era n'amala ga oluyi maama kandabe baani abo abasamba oluyo muga mwana gwe de twaleka kundeetera kizibu yingira wansi w'ekitaano si bwe kyalibadde wano nga ganyoosa obulungi pulezidenti atuma mulala tayinza kusoosayo muhoozi naga nti so genda olabe mu kampala baani abeekalakasa leka gwe naawe alina bameka omwana wogumala gamutumawo waleka tyabaga naye katonda yeewuunyisa weganyooka weyasindika omwana we kubiraga mukama katonda mu ngalo gwe bayibuli egambye baluumi 8:32 wulira bwagamba he that spared not his son his own son but delivered him for us all maama wulira ako kagaseeko maama ga for us all kogere nibo batumanyi luzuga for us all ako kayina amakulu nago gali buziba waakiri he would have delivered him for us but not all because that word all includes all the wicked people. For sure. The wicked and even his own enemies. Fina. Gwebriguoma nyomuzivu. Aliyamu. Bamuteka gwoga nino nebuno inibasuburu musonyiwa. Kasitaga mandi yesu nzendoko sensonyiwa. Au wagwa. Bamusonyiwa. Ani akube ngaro. Nawe. Balika tubaleke. Bali abatasa vye tubaleke. Gamba niba unwe ndikale na awo olimuli. Nawe wenyini olipu abo. Oyo naiba gula ba mwita mwangu. Ye gula wosa nti yali mwangu yo gula ba. Na gambia da ino bujuli zivuwa soro kuwane bada subula kuwera wa. Wadu bia mga neje chochogere kwa. Che chari wao naga mvako mvako. Sigu wando kwa andeka. Ndiyo banga chochogere kwa chileke. Sebe biyama biyangi. Oyo gula ba na ya ine biyama. Na ye ulira. Bali wagamba for us all. No yo gula bango mziwa limo package yeyo. Ani auli agambe konti amina. Nebi kore bero bebe nabi omanye bi wakole bita sonyika. Bili yao. For us all. Ini emu kama. Nebi ni dadeni. Ye. Yeah. Ini emu kama. Ne chibwete na yata. Faza chibwete na yata. Vandolu kuminga. Aboche na jindi ya dieka nungu na yao. Agwao. For us. Si chaba ulida. For us. Nemu anga yata. Bajulisi na yari yao. For us. All. Ne putini ye ne putini ali yao kasita agama ndi yesu nzikiriza nsonyi wabyo nabye nakora nukuroko kanko zendia ndoko senga ba muongena kulistia ba bagenda muguru chemanya ba mkumo ina guogane eva nenze nemba katondo yitali ingi na mchovula batoli chovugama neba akuli ni mgeni chovula batoli e kubaka tu boinayo vota sobo na kusonyiwa mga neba nanga nene no neba negundio nzini mfuga katonde ba, kumala wiche mu haa mukama agendo kudanga abo mbana ba marawoda chovula batoli yori omugaga wechisa omugaga wachi omugaga wechisa bonaba liyao mukali yango bayi ingiri dao buli ayene nya nagamba ndoko se ayi ingiri dao regardless of what he did and who he is. Kuranga kali akagambo kulaba akasoka kagamba he that spared not his own son. Kati ya wamukuru gavayo he uyataga na mwana we. Che chali mulete dogana, chali mulete dogana kwe kulaba nga mwabo omwana we baze okufirira obaba bagenda okusonyisa ate mwemuli n'abakafiri mwemuli abasamize mwemuli ababbi mwemuli babinira deni ba hitira ba putini bonabo manye nao nawe nabo lowoza kakati nga yali genda wadogenda kufirira bantu soko je mwemuli mwabafu mwemuli mwabafu soko tulano babala kweyawula basokebe sosole tosola kufirira bonna twagala kufirira kabantu nga bayina amakulu njagala ofirira abantu yali badda mugamba njagala ofirira basokebe yawule basokebe sosole ababye nnyo badde eri emmanga bona abatali babi nnyo badde eno naye abakola sakirirgo bonna bakole batya abakola sakirirgo badde emmanga tetugenda bafirira teyakikola nakkiriza omwana we ajja afiirire aboononyi n'abononyenyo n'abafu ennyonyenyo n'abamuwakanya bonna n'abafiirira muli n'abalekera akalyango nga balina kunyiga switch emu yokayoka egamba etya Yesu wadde mbadde mubi nnyo naye nange nkukkiriza nange ndokose era bane mugenda abamu mugenda kutuuka mu ggulu mugenda kuyombera mu ggulu kikulimba bwolituuka mu ggulu wangi na miguwa bado ito omulabewo alia watu dawe mabiga songa wano mchacho bado ufubanyo buatule manga notule nguru buatule nguru notule manga mchacho ubado ufubanyo mboloko lewa buchila bachitu dedie manga no gani mbweyo yanziwa kwa msaji ya kantule nguru chinsiri wadidako gwe not denguru gwe chacho nojit denguru bwonaba litudde engulonga kisiru kino era kyazaate wentuwa nyikimmanyira kinninaana kati tabu wegenda okutuukira muggulu ye tewagenda kubayo kukyusa ntebe ogenda kwewunya nga bamufudde namba 3 nga gwoli namba 2 and permanent seat atudde mu seat namba 2 nga gwenda kutula mu seat namba 3 ngaolina omulamusako emirembe n'emirembe olina okumusekera olina omusimayiringira ate togende mugeena nti kalekewe ekyange kyange ogende mugeena bino byawo nemumanyi okwekyange nogamba kyekyekanisa kyabwe kankiveemu nze kaŋŋende mu kanisa endala etali mu mulabe wange yembwa kemaze nesabirawo kyaki yabwe kangibalekere ŋŋende awo n'ogenda mundala mumbulizi oyo nti ate kati muggulu onookola otya onoogenda wa kuba muggulu wali ekifo kimba kiyita ggulu ate ekyokubiri bakiyita geyeena kwolwo oligenda mu geyeena lwaki tomusonyiwa nga bukyali n'omwemanyiza nga bukyali musonyiwe nga naye mukama bwe yakusonyiwa muŋambire neiba akuli nanye muŋendi musonyiwe nga naye mukama bwe yakusonyiwa njagala bayigirizayo trick emu yokka egenda obayamba okusonyiwa mangu abalabe bammwe ene egenda kuyambanga nnyo okusonyiwa mangu abalabe bo

abanyiza mulimu abantu abanyiza banyiza hakunyiza nakufulanga tali mulokole nokuswala noswala mumaaso ga kunali mumaaso g'abantu ng'akwambudde nga ogamba oba sitaani yamundeetera bane sitaani nga yandeetera omuntu oyo okunyiizanga n'enswala obwenkaniddeawo naye oluusi si katonda si sitaani yamusindika mwana nga oluusi katonda yabasindikira ddala kubanga ojja n'ogamba abantu nti walokoka n'okukyuka wakyuka n'okwenenya weenenya n'eri munda oli mutuukirivu kumbe nga mukama yakutegekerawo omuntu oyo alinga eggwanga liri awo ye yakucekinga ng'akuuma akakebera omusaayi bwe kabeera wangi bakisobola kibakola ajja akebera alusaaza akebera ekiki akebera ekiki buli kintu yonna akikebera n'akyogerako era n'akuwa lipooti kukyo kibayita blood sample tebasooka kugyamu omusaayi gwonna nti bagufuke mu bbaafu gwonna bagukebere aa balafunafunye sample basampolinga kati kyekibawo naffe bwe tugamba nti tulokose bwegamba nti ndokose bameka buli wano nga walokoka walokoka kati naye katonda naye bwati alinga medical dokita wali lwajja every after 6 months ajja n'akucekingako alabe bw'oyimiridde naye alina by'akebera ayagala kumanya mu kusunguwala ennyo otuuseewa mu bwesigwa otuuseewa mu kusonyiwa otuuseewa mu gumiikiriza abalala otuuseewa mu gumiikiriza abakola obubi otuuseewa kubanga jjukira oli mu purosesi kyenjiyo eri mu purosesi eri guradio tebawo olunaku lumu naye ate ng'ayagala okyuke ate era okyukire ddala buli lwobaako kyowulidde eri munda kirina kye kikyusa kikyusa ne wabawo ebitereera gambako nti amiina kati bwemala okuwulira enjiri ngaeno eyogedde nekusonyiwa tewewunya nga ate nkya wajjayo agenda okulinnya akagere ng'akalinnya n'owulira ng'ayagala okukafootoola wangi gweno noganiba ne sitaani aleese embwa eno nga mwana nga esitaani mbwa si yagireese nga katonda yenyini yakoze atya katonda yaleese embwa eyo ekucekinga waliwo kibagezaako okucekinga eri munda balabe kituuseewa kituuseewa mu kukyuka gamba nebakune nti kituuseewa ate bagambye akucekinga bagambye akufumita empisa okugjako omusaayi akufumita oseka sikyabawulira akufumita oseka era ogirugeye nga nti guma ndi mukucekinga guma nkucekinga tutwala musaayi nolwekyo ebimu ebitulumba tucekinga bijjanga n'okunyiiza bikola bitya nga n'okuluma bikola bitya gwolina okutegera ne weekontrolinga kubanga ate empisa ekuli munda nolwekyo weekange weesike empola bali mu kugjako musaayi oyinza okwesika ennyo ate empisa negenda ewala kakanga nga omuntu akugjako wayanoolya nga zonna aziggyeeko nkuwa amagezi weebuuliriranga banogane mukama mukama tabanga ali mukunkebera ali bwabakebera bannange embeera ezimu ziri very humiliative sikuliyimbo jja nogamba nti ndimwenakyuka nalokoka kati ndimwetowaze mukama nkyusiza nnyo nze kolaba nali sigenda nze wali tonenyako n'ogenda nali muzibu nnyo naye mukama nzikakkanyiza mukama ntowaziza notandika n'okwewana nga bwe watowala bw'omala okwewana obulungi ennyo n'okuuta siripa zo n'oziwumuza wali ng'ozaanise nga zimaze okukala simanyi owulira hawisigaalo naava eri nga gozeeno okukola n'azambala n'aziyingiza mu bisooto zonna zonna bw'amala n'aziza wali bwe yazijje nga zijjudde ebisooto n'aziteekaawo n'azeerabira n'ozooza n'oli okujja nga siripa zitunula bulala n'ogira omwambalira omuyoolo omuyuze ng'eggulu katonda ekyewunyisa nga golooza nti katonda atunuulidde ye ate nga katonda atatunulidde ye eggulu yonna nga litunulidde ggwe ne bamalayika nga baga juzi watugamba mbu wakyuka watugamba juzi nti ogumiikiriza abakoze obubi olwaleero twaleese oyo olwaleero oyo ffe twamuleese ayambale mu siripa zo aziddugaze tulina kye tugezaako kkebera tulina kye tuli mu kucekinga yesu ne bamalayika bonabagabuli eri nga batunuulidde ggwe bati genda mumaaso ogenda kyandolinga otya ogenda kikola otya awo ne bakulaba wenna bwogaŋŋamuka wenna bwotabuka wenna bwoyulikayulika wenna bwomyuka feesi nomyuka amaaso nonzimba ng'empologoma noyogera ebitaliyo n'okuwemula n'owemula muggulu ne bagamba nti tannakyuka yabadde alimba ne bawandika lipooti nti kizuuse nga tannakola atya akyabulayo emyezi era

0: La manji, okuvira dana kuba maze P7, okuka ku senior 6. Bayita abayizi okwewa nisamu masomo gano. Kubisale bisaliddwa ko, okumanya ebisingawo. Tukubire ko ku namba za vize simu ku noti musabu noti emu. Asatu mubiri, chinana mubiri, noti nya. Oba, noti musabu chinana mubiri, nisamu musatu, noti satu, abiri munana.
1: Obulango buno na radio eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission. Nasobola kumuhikira namba eteri yokusasura ya 0800 2300 3300.
2: Titi ni katiti.
3: Iwe kareke. Antika buhine munyuhani wako.
2: Kinana mwenda katonyeza mwendo.
3: Fam.

0: Ajinestan Big Bank. Wewe wale tu kutukila dia kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumu wendo. Kama gobo gwa wansi gwa bichundu kumi na msafu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo mutimba ganu. Elaroni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Muzawa mnana zoka. Onwe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi. Abidi mira ambirira. Kubakunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti oti. Bibili atano. Bibili atano. Ukumanye bisinga o. Omuka guno. Mukomanga asatu ugomu kaga. Stan Big Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za waka customer zikumiwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda obutukira da kubuka 10 amateka no bukakulizo bigoberirwa.
1: Kanyano Richard. Ha, yabara gwecho kulya kirunje. No basa kumpocha pata nazo twa omukano obaryeho.
2: Ha, chanyo nganyire muno kihoireho. No manya kiro kino byo muwe na lye chapati na posho byonka.
1: Kweri, nakaunga na kon kanora runje. Manya no kaguranka hi.
2: Toketegerize ngo haro enga no hamuna kaunga ka posho ebishaka.
3: Supreme flour na izira mu bika bibi. Enga no hamuna kaunga ka posho. Nibinura birunge muno wa mesi wawe. Birumwe birungwa ne birisa muenda. Supreme flour hariwa kukanda chapati. Ne Yoroba, tichiru kweta gisa kwa sauto nyingi. Enga no, nakahunga kaposho Supreme Fla. Bisange omu supermarketi, hamuno maduka gona. Kwetolora ihanga liona. Enga no, nakahunga Supreme Fla.